pelo muho aro. Siya tama ina sangiro. Ika to ang waisa, ro imediwang apenendi de kuerang. Lunes, nerekalisipot tama.